puanwar sin ti hla thiam takarun satu kha si vanal mal soma ani tuna chuan emily vanal tluangi hlasak kan ngai thla anga ilainat na ti hla haron sang

Ilai nat na ti hla ron sa tu kha Emily vanal tluangi ani tuna chuan si vanal mal somala sak ngai thla vele thunga nga miswal bo nu ti hla ron sang.

0: tunchum kun hethokte ta na chuan kan radio palain phekhok chhasiama ei zong pulal sang zwala zwang tuyami ekom na ilongai thlang u
1: akashwani ei zong ngai khatu ta chibai le ule tunchum kan program a chuan hei tuna kan om na hi zar ko traffic point a kan han kala chuan chumi zua tian step a kan han chuk tha a power house step chuk tha khang kan oma hei tuna hianin thi star shoes clean adora kan oma ani hian pheikhok chei moite tin pheikhok chi sang sang te an lo khoya tiang khanin ama mo tu te tan khanin pheikhok te kha thar theng berin kan pheikhok lui cheto te po kha ti khanin an lo boi soma ani hian ye chung tiang chuanin hei eizon na ten han kal puina sakhop me tun huna hianin biang biak na kan han nei le don ani kabula hian anei tu pa bero oma a ming te po kha han sei masa sela thangia
2: kaming chu lal sang zuala ania tuna hian zuang tui a son kan cheng me kan
1: ani chon pu sang zual tin ka ko meng che nge pui ni nge tlangwal
2: pu ko to
1: e pui ni to mo e pu sang zuala tin ka ko mai che nga pui lau tura ngai la ani le hei ig lama te le eng eng om nia te kan lau mu ve fo meng ko chuak te po hi ki in bulchan na hi rei to em eng tika changa bulchan chhau ngai nia tin he mi tu tur sim sim hianin training na san pa te khang tiang te kha i kalem ti te pokha min lo shil la
2: hemi do kan tan na tak khi chu nikum kum february ver han ni khia mo ma se hemi a kan tan ma hian mi hnoya hian kum thum ka thok ve phot ni chu mo a khami kum thum ka tho nuwa han ti han ke main kan nu ne thang kan ran ve le ta
1: ani chuan a san pai training kha inei lutuk lawa mi hnuai ei thona ra kha
2: mi hnuai ka thoka chuan ti khan youtube vela hian ke ma hian ka inzir le bokamo sa phau te na an lo ti dan te kha te hian ke ma hian ka inzir ti khan video hian ke entry che mai mo chuan ke na idea te kan lo nei ve zela ti khan
1: mang chang kai le mai toro nang chan social media kha tiang khanin le lama chuan ni e amang chang kai thiam dan chuanin youtube ba te po ti dan tutorial ta kha lo tam to ta ani re ti hianin inu pa chau hian helai dor hin enkol ti na mi
2: o ani mai kan lu pa chau hin kan enkol
1: ani re thok tu sim sim hi anom lo ti na nge nang mani pa ni na in ti sim sim
2: o thok tu hi kanom san lawa than chu meon betu hi chun om ve fawa in hu he tho the ma training them ti hi meon zot ve ho ma se a kan pani hian kan la thok theya kan la boi mm chung lo mo chu wang kan la ri lo chu bien chu ni
1: ani tak chu chuanin tiang khanin ni kum february atang dor khain ran tan ta kumin hi kum khat na ang deuh chau khani mo ani chuan tro chuanin i ani le tian hei ti hian in han kal pui chau zel ta i engia ti chi phian don ni ni siam tun din huna tein ton siat tua te heng tiang hi
2: ओ अतिची खप आ अतिची खप मै चोन हे एजन नन पोहेन अक्राक अक्राकले बोगा थलाई टेन तुई टक टक अनम ती का खेबो कामो हे मियोन जो तुहिन तंबोगा अतिची खप मै अथा काति
1: अनिले ट्रेनिंग वेल खान निचिन खान इन सुया ट्रेनिंग तखा इंगे पेक इन तुम छि अलोंगे नियान किन लमतान इन मा छप देउ
2: इ ट्रेनिंग हिचु ke ma hi zo training patu hi chon ke ma thiam thile don tha ka in tilo mo kalo hril dan tang pui zo chu nang manin ke po tuma bula chu tia wa zir chu ka nei cholo ti hanang manin youtube ba te ati ran en ula ti hanang mani fin nang ei han lo ti zok ro hi ka ti top zera mo san chu ke mani na training te pe don tai la training je lo chon training pek lan tu bo ki umlo chu an mani na an lo tui to chon lem zia te lo thi ho ol to em ma mo training in tech wak ai kha chon ti tu pa te han en lula ti han a video tam to kha tiang han in lo ti chok ve nga a tha jok de ka te mo ke ma
1: a tu ye tu chil ve de hlek pong po vazir thiam ringot khan ni chia lo ni mo de ma artistic ve de hlek ngai ni mo chon tu na hian engting in service in kalpui da in ha tho dan tlang pui hi hei tiang pei khok la in rem duwa ta ni i pei khok chia mai bak a thui ti vel te in ti telem tiang te kha kim chang deuh kha min lo sil
2: thui hi chu ma han kan ti mo tu na hi chong kan ti le to che ri lawa thui bi han chu na kan pai chong kan ni wang hian e atiran lak chin to hi kan nei ve ri chu han chu a thui le zel te lo lak ri kha chon ti ma hi pani chu kha chong kan khoi zo lo kha chon purit kha tam no na customer ta min be sayang po ha kan phalo the chu chu ba in a chai kan suk fai saka a suk fai sakhi kan khoya chuan chei thati kan khoi boka repair kan khoi boka bo chuan a thuiya tak angchi hi chu kan ti cheri lo tu chuan amai kan tia kan ti lai tori lo tuna chuan
1: tuna chuan a thui ni loin a chei moi vel kha aniang atero a chhia ti vel bor le hei phei khop then khat i enge atlang lo eng ti te tero tian arong khok to si lo chei chhat ti te mo hi khang tiang khanin i enge niang chi sang sang kha ni de mai nga tero
2: Oh, ni.
1: So na ni le. A chei na tur man ruwa ti vel hi hetlam pangatual chung lampang a product I achang nge ni online achanga incha ti te po khamo khoi achanga in nei nge ti te po khami lawshil.
2: E athani chu ke mani ram shim na kan siam tok mai te mo athani chu kan cha te po etal tho mo atam zo ke chu athani chu kan cha chu li thawa chon online tangin kan cha vek ta ti khan chuan antinan athe khok ada to dai nang si te chu ti khan online in kan cha ti khan a kai nge nan khan ti khan ke mani e thiam na ke mani kan lo in experience kan lo nei ve na han ten kan mix le cha ba kan kan siam dang lam le kan cha to mi khamo chon ti khan athe khok a dai a a khet thei tu rang han kan siam le mai
1: ani ta chu chuan in nang ma sim sim hi hemi lem zia mai tiang heng tiang lampang painting sim sim hi itui ve re nge nia tia in lu chil ta ka khanin itui chok ti de bo kha sia da cha kom ve
2: deadline atang hen lem ji ju ka tuya mo ma se a saitam ra du ang o version lem ji ju ka ji team lo wa han ju chung chung ko har sa na wang ten lo ni ve thi na high school de kan lo kan lo wa chuan lem ji hi chu o ki ma hen ka tui ka tui ve a ka ji ak ve na sa thi na ma chuan school kan kan lai te pon mo
1: I kal na om kong tur ta kan I chua ta ro ani le hemi I lu chil ma hian enge I lo tho to chim chim ti te yang
2: a ka thok ve nual to na hi chu a chang a simen wok ta kan thoka ti han a chang in e scooty te kan sil lo lo ba scoot lu tlang lo ta san mo suzuki showroom a son scooty te ka sil thina ti han a rem rem ka thoka ni mai
1: ei dei ma le mai langwa lai chang to po a lo dei ma le ni chua tun hi ani chuan I lo tin pui ta ber ni ni sha em
2: tun hi ka lo tin pui ta ber chon ka khia mo tu la hen hai kan ti chawa ke ma po ka tu na lo ni bok a wang hian an nuam po ka tia o chu chu ni nong mai
1: ni em ma ni nuam ti na zong hi chotro in ang lawa ti chuan in dor te ti hian in han rana ti khanin han kal pui ta chara chara engdin mi hian an lo shiat de tlang pui chau ti mai te Instagram achang te baga khan mo social media platform sang sang baga khan engdin nge nang mani hi engdin nge mi chi sang sang anianga customer mun sang sang mi engdin nge non shiat de tlang pui chau ni en chat
2: atam zo ki tu IG tang hian Instagram tang hian mi ron min shia hi nama chuan pakhal le chan FB tang hian min shan le lo mo ti han ti han FB le IG hi ani mai min shiat tam na chumo
1: ani ta chu chuan in kan sia le du chu ti hian in phe khok te po kha ai dang lo ta nga mi ba le phe chen khoi nga tro yang khan eng ti ni re thi in ti dan tlang pui le nge a khe sa zirin a siam dan tu ra zirin tiang te po kha mi lo shi le la
2: ke ni hi a sei kapila kan ti klo ma ni chu midang re ti chin la pang ni lo se kan ti kawa a phei khok pum pui tinan ven si a pum pui lo chei don pai la zanga top kan tia zanga top in kan che en tian chon claim hai tiang ang but sang liang chi chu zaruk te kan ti le ta chuan I atang sir ti war hi chu zani som ngai kan ti le ta mo a pe ni kha zani som nga top ai ta kha tiang chon bek hi chu phei khok ai na tama wang hian zaruk te le sari te kan ti le ta tu tiang tu ni mai tu a suk fai hi tu na hi somwa kan ti suk fai tu tia hai tian chabur lom ta se kan tu ti tau over chong lo ke mai tu a ma a ret kan local pui ngai to ang khan ngan kal pui top mai
1: i mitin mil thai zong dur khan mai la i to over si lo mo khang tiang khanin minol pin ti thai ang khan ita chon bek te po khai soya bek te po hi in repair thai ti na ni mo eng tin ye in repair dan tang pui kha
2: i mo kan repair dan tang pui ding a khok lom chon ti khan i atheni chu kan ho pui saka atheni chu ab an bek alo da tol to wa khatiang te ha kan ka tha sakle kan ka tha sakle ti han ani mai
1: e she tur ni chu phei khok mai ba ka bek te po kha kam tiang chalo de te kha chu acha kho pang ani le leader te po hi ka muwa hi leader te in repair thai ti na mi
2: hei chu arung hi a da to ti a nimin khan ron da mo hei i aduma ka tha tur rong dumin
1: chani lo kap tha
2: o ka tha tur ne o hei kan kap tha nga chuan ti khan ko ra hi chon o leather hi chu kan khoi thei a ka ni mai
1: what
2: o puan hi chu kan thei chi la hai mi ram jot le jo chu ro puan hi chu kan in dei lo ba hen kan la ri lo puan ang chi tai bi chu mo kho hi
1: a ga chale zel ve o ani chuan in tiang khan in han kal pui zel ta i order hi ti mai te ang i indu ang khop ani em ti te ang nge in dei lo ma ma jo top mai teng tang da win han sei ta ula tun din muna te
2: nia hai han sei la in dei chu kan in dei lo khop mai than chu pa hi chau kan nia nu khale me hen no te kan nei do la ki ma chau kan ve don le bok si amo chu lo in dei lo hi chu anna ma se han la don la lo fa te an sum mi na tin le si lo han a buai kha du ga mo an te an luaman te lo ngaya in luaman te lo ngai ka din dele vek chin si lo mo khala rang han manin han ti le tang tang ila hi kan ti le thina du thu cham chu ni order aron lu hi chom mo mase chu in dei lo hi chu ana ve thina chang hi chon
1: ani ta chu chuan in customer ngai hian in anon la pan veng ngat chin chaw em helai mun hi mo an zong chang em
2: zong chang chun an nom no la hai na chin nok bohai ron kalma han ron kom ma han pakhatin pakhat kan ko customer ron kal le bo han ko customer hi chu kan nei nual mai e tha an ti bo ka customer care po than ti han ni ron pan na sa khop mai
1: cha kha poi mo he mai tro so na ni le hei han ti fu lo deu chang ta hi in nei ve chinem ti mai la awm ve thei in kan sia rong han cho pol ji nga te khang kha nin engi har san na tein to ve chin
2: o ti fu lo hi chu kan nei le zo zo wa za pathum ang hi chu ni ka renga sai so lo zo ven sa hian ni zo kang pe pe pe khok chei dum tha ta hian a khan chu ven si alo da du u ka converse ten nen mo hei hi lo fu lo to khi lo am chi na mo a chen ti han tha do wen miron sila ti han hei kaven sika suwa alo dale maya tin te tan e sar local local lo nei chat chat chat ka don chou ni a clothing kan tile mai te han thado in kan in do le mai zel fu lo to khi lo am thina pal lo thil tu hen mo
1: customer te tan chali in pe zau hle ti na ni mo ka kha khang na na na kha chu customer te tan pon te ro lung oi ta kha in chu kha poi mo lom te ro le le ma chuan in i hei aya hei hanin zel bel na tu re mo chung chu kan lama mo tiang mo mo a khola te po ni anga in thil nge man ruwa sim sima mo han du khop lo na tun din hunai na nei em
2: o nei ve no la i chu ka se han video hen kem china ram chang ka ho an kholi lo tha thai lu du mo ting ho hi na kin a chon kan ti chho je la nga hei chu muang sai ka kan kan la nei nga a kholang chi le chu ti hi ka nei ve zelamo rong te poi thawa en hai kan rong mang rong ngon lo adang do hlak tiang te hai ke ma hi lain zir lain ta lain zir bel zela hai ai tha ati te zel te pokal tum a khola te po mo khol te po chang hai ai chang kang phe kok su te po hai ai tha a material te po a tha tha mang kala tum chaw zel ni
1: ani ta chu chuanin ai zo lai no om ta i aizol pon lampang te hian order te non siam ve dei chinem
2: o siam ve china lung lai lamte champhai lamte hai i ser chip ti te ten zol ti te point miron be na sa ti khan tun khang poem ron la bia la ten kan lein be chun zom zel khodanga tanga miron ron khoi ti rin tam ve mo
1: chuan chu te chu sumo vel ten in thon mai thin dira mi
2: oh sumo hi hian kan in thon tlang puya chuan a chang in e kha
1: da
2: oh oh da kal kang te pon kan in thon thin
1: chuan tiang hian in I ani le I atlang puin pakhat in khoi chhung hi engtia re nge ni deuh tlang pui
2: atlang sir ti var hi chu atlang sir ti var tak hi chu arei arei lawa rei chu ma se a eng over te ni ani chon ni thum de lo du ve china ni thum hnuwa ten a eng te a var lo te lom thinga thing chu te han kan chia non le te han a nuwa lo var a then var ma do chu ma a then var har do ong wa hen atlang sir chu arei arei lo bo ka chon vens noi du mang chi hi chu arong te aron theng that chuan rong te kan nei a tal a theng that chuan arei lo ni khata te kan jawati khana tuwa te lam le thia ti khan ma se a theni chu kan hoi duma a nuwa a ro vek to nuwa lo sen leng chi te om le thina kha teng kha chu kan ko that non le saka ti han ni thum te ama mo ve thin ano mara
1: ni le heng tiang lam pang hi hei kutliak tham lakhin lania heng tiang thiam hi chumo heng nangmani big sim sim heng tiang thiam tan hianin engemoni department namo thalaite entrepreneur lama tui tak tak te han au zo theina turang thil angchi ta hi inlo nei ve chinem thil changkai deu ni si man ruai emo mo chung chu han nei ve theila phailam an nei angchi han nei ve theila ti emo khangtiang du khop lo na angchi indu ve siang kha mo khangtiang chi te khan nei te in nei ve chinem
2: ka khat ni dang hi chu ka khiat pui chi thil lo mo ka ki mai chon ti ha ti hi chu kala nei chi lo ki ma chon ma se ka ka le du ai chon aum ve chin ka sai thiam chi lo khalam khlai tak kha chu mo
1: ani ta chu chon thei in la chalai che tho boka ti mai la ming pu ni to ma la I chalai ta tan hian in enge mi mi noi pui thiam thei ve deu chi hi ani em tin a khami thiam tur kha chuan in niche rang chuan khan te ma alem zia thiam deu te le hei te ma moi han she deu vel te kha chu ngai ta khami ba ka khan in minol pui han thiam thei deu chi te hi niam mi zau tei mak na hian ti mai te ang mi zau thuak hian mo an tei mak na thian in a pha ve viau tura ingai em
2: o mi zau tei mak nei chuan a pha a ma hi e lem zia tui te hai tiang lam pang tui hi an lo tam to em em mo tinga hen a thalu tuwa hai mi tiang khoi hi chan chu hei hi pei kho khu chu a chuai mai mai don si lawa at kum tin na tharan mu ti khan an pei kho ui do do te ti khan pei mai phan lo hen te han a lo da pe le chu ya kha tiang tui mi tan chon a thalu tuka a tui tak tak tan chon ti thun ti chi hi an yu tuk in da khia ke ma chon mo
1: chuan I tunin hmuna hianin eizon na tan ti mai tiang ala chatok viau don ni ni sia em nangmani ton sia to te tin longtha ma kheng te pon mo khang kha I isai do ang apiang hamin lo si le la
2: o eizon na tan ton na tha chukat ka ti khop mai a e nakin je ka tu na tha ma se kan eizon na tan ka kan ti khan customer te phai kho ki an mani phekhok du lai nge nge te aron na tia chu wangin e aizona ta na kan mang zel du ni chuan ke mani poi thawa uluk tewa le tlo ta ka kan lo khoi sak zel hi tha kha te chu me ni chon ti han mi mi te pon lo in sil da ti han aizona ta chon tla ka te ke mani kan tei ma ka kan kut nu te a thata mol chon aizona ta na tla thil la nge chu tei ma ta ka kan ti chaw chaw chon aizona ta chon a ka kan ni o tu ti o ka sei thiam nan mi mai tu dyang chon
1: e a chakop mai kha kha chon to be na tan ti tiang lo ngai kha tu tan pon a enge I hei heng tiang kut thiam thiam thila hian in mo I mi zau thalai te kan tai ma to ki tiem ti te po kha sia ra cha ko ma tin heng tiang ko nga hian in I enge kal hi a chang kai zia te po kha min han sei chua sapla tero heng tiang a hian e zon na om zia te po tin enge tun din huna hian chalai te abik takin enge kan lama mo de uniai sia ti te po ha
2: nia I tun din huna kan lama mo hi chu in support ton nei kan mo em em a kan in support ton hi ngai em a tinan social media

0: school kal ho te pohen an mani pocket mohi tan ten tehan an khok an mani veng chu mi te pon chei sak chu ati han a tha em ema school kal lai pon tihan sum huna ten mang an mang tan der to atun ei zon tan hi a thalu to ka kin je la pon tiang phe khok khoi hi chu aka ei zon na tan chung ko chom na pon a ka ka tia ma se zuk le huama ri thi the heng in sum ma tha chuan e thatakin kan thok theyanga ki mai taksa pun men ve te ngai thina changi chon mo khati ate han juk ni mom sum te lo ngai na chu nia tu tu ni mai
1: poi mo le mai he sei chang kan benga var le sot mai a voinia in na tho zel na tu adu sak na kan han sia in kom na hun tha tak mai min pe a he lom tho kan sei tak je te o
0: ole ke po kan lo mai min lo ko ma wang in
2: kan ngai thak tak kha pe khok che sia ma e zong pulasang zwala zwang tui ami kan video palain akom na ani

Hei hi Akashvani, aizaw le ni dar sari ani a tuna chuan zai rimoi ti hun kanlo thleng le ta tun chum zai rimoi ti huna chuan bili lal than moi le si lal rem pui te zai kan ngai tha haw don ani masa pera tan bili lal than moi zai kan ngai tha anga chingkwal di ti la aron sang

Ching kwal di ti la ron sa tu ka bili lal tan mo ya. Ani, to na chuan si lal ren pui zai. Kan ngai la nga. Ka mga ite min lau ti ti la ron sa ang.

Yang zo anom lo di la ron sa tu ka sila rem pui ani tu na chuan phu lo di ti la kan ngai tha anga bili lal than moyan aron sa ang

kanun chau bul ti hla thiam taka ron satu kha jana than lian na ani ole chu ti zong chu tun chu mata na kan ngai kha khau the te chu han ni a akashwani aizo le jenga puan chwa ani tuna chuan thirwel na hun ilo mangang u

olal pa min lo min ti la thiam ta ka ron rem tu te kha saron kaushan chai bol te anni tuna chuan ma mit mun sa mun sam pastor bial zai bol te la rem kan ngai thla ve le thunga nga ka choi mo yang ti la an ron remang

tuna kan ngai thlak ta kha lung len zai ani ya ron sa tu te kha ram hlun veng ram hlun south mop te ani ole tun tu ma zai kan ngai thlak hlun ber turin ram hlun mop ten ching khwal lung di ti hlan sakilawai thlang u.

0: dan ti han soi ho le ta ila hen chemical te hi kan taksa hian ngoi rengin an lo luta zoi zoi in har satna min thlen chho thin ani tun laya kan eil in tam zok te hi plastic core le bura an local to a thilti ho na po man khat dai plastic kan mangwar em em to boka tun naya kan manwar paper disposable cup kan ti te po hi achung lama plastic rang pan te in tuam an ni tho bok ti chuan chemical tlang hian plastica chemical lo om te hi kan eile in turnen lo in polin kan taksa a kan lo la lut ta thi ani eile in kai hnoi atana plastic man shim shim hi a lo om san lova a lo om dan ber chu sa a lo tel hian ani kan eile in tur asat hian chu sa mang chuan plastica chemical lo om ho kha kan eile in tura alawin hip chuak ta thina tin plastic bur nga ya re ta kan eile in tur kan da hian a lo om thin bok he hian kan tu in na ta na bur kan man thin te a huam tel bok ani kan eile in ba ka hian plastic hal khu mang hian plastica chemical lo om tam ta kan hip lu theya he hian chuap kan sar te min thlen ol sam em em ani chuwangin mei to chan nan te plastic kortele hetiang lampang chi reng reng man te hi a ri sel lo ani kan chian tur ero chu hei hi ani a plastic shim shimi an lo om ti na ani san lova ama ero chu kan plastic man quality le kan man dan a zirin a ri sel lo thei ti na ani zoke chu wangin plastic le plastic atanga siam thil te hi watong pong hlau tur ti na ani san lova ante lowa ompo kan har sat to a ama ero chu kan man dan le kan plastic man quality ate film khur kan ngai thung ti na ani a top lama chuan kan film kur tlan thei dan tu tlem azong hantar lang le ta ila kan ni tin du na hian kan plastic man war dan kan ti tlem thiam angai le a plastic atanga siam kheng no bur le adang te a in thir le palang atanga siam thil te kan man huar thiam apoi mo to hle a lo thei lo na awanga plastic kan man an ngai ani po in plastic quality tha ni china kan soi bpa free tele phthalate free kan ti te hi kan thlan sam sam apoi mo le heng plastic quality tha te hi an man chu ato hlek na in risel na ata na kan sum le pai sen te hi in sen thon na ani lova risel a in risel lo man hi ato zo kan ni ti kan she thiam angai le eile in tur sa phei chu plastic nen man pol lo sam sam a him bera tun la ya in chung khura microwave oven te air fryer te man kan war to hle a henga te hian chomele e tur dang ti lum nan plastic man lo sam sam anga ya kan mang don ani point plastic quality tha kan than sam sam a poi mo hle thing pui dor atanga e tur kan in pek tir don ani po in mani a bur plastic tha atanga siam emo alem chang dang ken jok te hi kan chin war sam sam angai to hle rei lo te manata na siam plastic bur en tir nan dora changa thei tui kan leina te tui in tur kan leina bur te hi rei tak da a man zom reng kan ching fowa heng te hi kan risel na ta na poi thei ti sia in kan chin zom lo sam a poi mo hle cancer hi nat na boi thak tak mai ani a chuti rol ero chuan in vena tha tak nen chuan enga mo chena kan pum pel thei nat na ani thung kan nun ol sam tum luata nat na sang sangi min tlak bok chowa chuwang in thisel konga tai mak chho chho zelila voina kan soi te hi voile khata zom ahar ngal ani po in zoi zoi in zom tum ila plastic atanga nat na sang sang kan ve the abikin cancer laka kan him tlan thei nan thei top i chhuatlang zelang u kalome
1: tuna kan ngai thak tak plastic le cancer ti tu puimanga hun lo mang tu kha f ngak lena biology faculty tuition hub isolami ani ole tuna chuan damlo en kolna le thiamna thar ti tu puimangin walaldin puya headmaster shang chuan high school ami hun alo mangdol ni
2: voin kan thu pui tur chu damlo en kolna atan bi ka thiamna thar kan nei te ani tun din muna ma kan son chakna sa to le maya damlo en kolna atana malak na thar changkang tak tak kan nei bel nema danglom na atam ta le hi science lama thiam na atangin alomom view ani heng mason na le danglam na thlen tu lom lian langsar zual ta chu tun laia lar tak artificial intelligence te genomics wearables telemedicine tele 3D printing te hi anni ang heng thil te mang hian mihring mal enkolna tur bi duan chu ani a nan na zon chu na na hun man a tlem pha a ral khat atanga in enkolna arem chan thei pha damlo te ta na mal som na ni zelin mihring te kan dam hun chung te po alo rei pha a kan risel na te po enkol dan adik bikin luto bike mo ti mai thei ani a chumi thlen thei na chan chu ti sual omlowa achi chi thlan thei na te eng tiklai po a rem chan na om thei te le na om zenei le rang kan riat thar tak wang te hi ani ber mai he thil thlen thei na tura apoi mo zual te chu AI abikin radiology lama nan na riat chu zung zung nan te precision medicine anti mai genomics le crispr te robot manga damlo zaite digital health ral khat achanga kan man changkai thei mai tele khol changkang tak tak nanotech le 3d printed implant te hi anni heng lom lian te hi uluk takin hi han zir chiang do nila damlo enkol na atana artificial intelligence in man changkai berchu machine learning natural language processing le computer vision te anni a hemi mang hian damlo nin mun rang taka chhui chuakin ro man rang takina siama x-ray le mri result te ol sam taka lo zir chiangin damlo tana thathei ber turin thutluk na asiam zung zunga atul dan milin robot manga damlo zai thlengin aboi pui theya chumi hnulama enkol zuina le darkar somni pali chunga vilzui theitur virtual health assistant te thlengin arua man theito anhi amma a kan x-ray ct scan result te doctor entir chung angkha nga ngai lewin artificial intelligence chuan olsam takina en theya bok omte ru tliak tele nan na dang pneumonia ti vel te hi olsam takin a rengal zung zung theyani AI hi chuan algorithm aman miau awangin damlo tana hlawm thei turte olsam takina chu chuakha damdoin lu ngai le ngai lo natna benvon a hlo omem ti tele ma taka malakna om thei dan a chu chu sak wat thrin mi ringin kan ming kan ni na kan chan chin te thlo manga a chhui ang ai hian AI chuan alu chil thuk em em a kan damlo chan chin om thei zong zong baka genetic profile thengalu tin enkol dan tur aduang chau donani cancer enkol na bika phechuan he hian omzia anei thui em em bikin damdoi na tho dan omzenei jok le anghong pui thei tur dang te po thatakin a veng bi kani ti mithiam te poin an zir chuak to ani ai man ani chuan chatbot te hian ektik lai po in damlo an vil theya an taksa din mun dang lam zeu po rengal zelin enkol dan tur a ruah man ngal zung zung theya in enkol na mai pi lama damlo ta na han biak lum lam tur darkar somni pali chunga om chi reng tu nei kha a thlamon thlak ve sim simin damlo tan po anuam hle boka ngai ani damlo enkol na konga hian office na thleng hian ai hian a chok thaviu maya enkol na in do dan ru man na te bil siam le damlo te chan chin chin che te a ol sam em wangin mi thiam te tan damlo ngai sakna hun tha a siam sak te po kan ti theyang robot manga damlo zai ani hian roman saba khol chuan a tho don lo awangin an che po adik bi ka ti sual anei ve theilowa mihring mitin amu mai thei tur te theng amu kim vek awangin a kim chang bi ka in zailaya chau emo harim tong lutuk wanga boina om thei ang chi kha khol chuan anei ve lo awangin damlo tan him bi khle tura ngai ani AI man awanga kan hlok na kan sui ruo man nale enkol na rang tabik riau turte nan na sia chu aran thei bik na te in zai man tlaom zokte damlo lung oi pung tur le mithiam te ha rim tong lutuk tur ta na ha dam na a thlen te hi a lu e mema ale lama ero abul tran sen so sang lutuk turte mihring na chel lai kholin a chu sak thei mai dan te mimal chan chin mitam tak mu theya om thei tur le data hlom lian pui puya AI ain nga ngai tu lai ero chuan har san om thei tur atilang ve deu kan

ti thei ang. Genomics le precision medicine te hian damlo en kol konga bungthar an kai vele meka mihring mi mal chanchin kan tak sapon lam chanchin kim chang genetics thlenga achhuilu awangin masona thatak ania genetic makeup nun phung le kan khosakna boruak thlenga a entil awangin natna ve nante natna hriat chhuale en kol dana mi mal akok tabi khria wa mi zong zong ngay tur damdoy in cho ang ringot ka ani tolo na po hi maso na raw pui tak ani. Abikin nat na kirkhan bi cancer te nat na dangday le vang en kol nante le pharmacogenomics anti may kan mi mal jinin damdoy adon sondan bi zirna atil to avang hiyan kan sot pui le arinom. Mithiam bi te soy mangin kan jin chan chinte hi khai khin therem chang dang om thei zong zong te nena khai khin chunga thukluk na siam ani to awangin om zia anei thuya data hlom khom umna AI le bioinformatics te nena chang ho ani to awangin enkol na big duan le kalpui turin om zia le ngong anei thui big to don ani genomics chu kan DNA pum pui zirna ani ti ila achiang mai ome chumizir nuwa chuan mimal taka kan taksa din mun a hrechiang to anga midang nena danglam na kan nei po in a hresang anga chumi nuwa nan na om chan le kha nan na enkol ani nuwa mimalin kan danglam pha dan tur hlenga hrechiang chungin enkol na kalpui thei ani ang precision medicine hi damlo gene khosak na din mun chevel le nun phung hrechiang chunga mimal damlo enkol na turbuat sei tina anibera nga hundik taka damlo enkol na dik mimal ne na pekha atum berchu ani nat na khir zual cancer bi ka te hian gene danglam dan le kha mimal taksa in alo don son dan tur hre chiang in enkol na an cho thei pha nat na wang tak mihring in kan chhia chu awat thei lo vei anom po in olsam takin hre chuak mai thei thrin damlo le an kol tu te tan a hlubi khle ani damdoi don son dan tur le ngai dan tur te a thalo zonga ngong ani thei dan tur te le mimal mil tok damdoi man tur za chiang taka hre chiang chunga in an kol na a thlen thei don ani tin nat na ben von en tir nan zun thum le lung thalo ve thei tur alo chhut lok thei awangin ma taka an kol na an kalpui thei don awangin a hlok bi khle tura ngai ani an na tho dan han zep ta zawila genomic sequencing khan data poimo aron pe a bioinformatics le AI mangin chu data chu an lo zir chiang le phota chu an zir chian na mil chuan clinician te chuan thutluk na mumal taklo siamin an damlo en kol tur mil thapa lawin siam ramin na thazok an lo tho the pha don ti na ane wearables hanti hian a mingang chi hian mi hring ten kan taksa a kor kan hak ang maya min vil tu tu ruaman taksa a vu a ko ka abi kin dam lo en kol na konga atang kai hle he khol hian a vu tu taksa din mun chiang takin alo chen chi a doctor le dam doi lam thok te hne na a thon chong ve le ta thrin ani wearables zinga alang sar zual te chu fitness tracker te bp and dik tu le biosensor te hi anni heng wearables te hi ai nen buka tang dunin mihring risel na din mun uluk taka eng tik lai po and dik tu atan atang kai ta em em ani olsam taka kan mu ve thei china smart watch te hi mizo te poin kan mang war ve ta le a smart ring zungbun thlengin mithiam te chuan an siam tel to ti te po hriat tel a tha ang telemedicine hian thiam na sang sang mangin ral khat atanga damlo en kol lam a kok bera mai chana in en ti rang thuo kin atang kai ve to ani nat na zon chu hriat chu mai ba ka en kol zui na thlengin rem chang thei to ani hi hi mun kil khor zo ka om te tan atang kai zuala video emo trong pangai mang emo message chok te po in an kalpui me to ani vil that ani chuan atak ain hun atlem sota

0: Tenso at the niam dua ya. Dam lo te hun rem chang mil ol sam te ani avangin. Dam lo en kol mamo tetan at sor na ombik le ani. Tin dam doilama tokte chok zang kai tu ani na ringot po hi. Trang kai na lutak ani tel bukang. Ral khat atanga in biak ani avang ero chuan. Emergency ngai tan chuan afu lutuk lem lo anga. Man mo thak lo deu. Nat na ben von tele vun nat na ti vel kai noi atan chuan in enkol na thatak fu tak ani mani in lum ma tanga gan din hmun mi thiam te thon mai ani awangin atang kai dan hi a lu hle maya mun ching ker deu le dam doi lam thiam om lo na muna cheng te tan phe chuan a lu zual le tin hun man chung changa dam lo le a enkol tu an hlok ve ve a ataka inlan angai lo awang takhian ti hlotlin po a hlo zok fe ni in a hriata nat na la om in kai chon the laka damlo te in ve nan phei chuan du thu sam ani ve thung nam doi lam mithiam te le thok tu te thlak hlok thei tu chu ani lem lo wa a chok zang khai tu tha tak ero ani phange yang dam doin lun lutuk ti zia om tu te po ani phange yanga chung ko a in rol theina le in ngai sak arem chang le zual thungang 3D printing hi damlo mi malbi mila an man ruwa siam sak ani bera awl samjong in sui ila kha damlo taksa ang chik kha 3 dimensional thawin computer mangin an siam sak ta tina ani ber mai abi kin damlo zai nga ya an mang trang kai zual hle ani ru le ha vela an mang war le zuala kilim le ban lem duan nan te po an mang bok dam doi lam zir mek te tan phe chuan zir na man ro tang kai tak ani hetiang 3d printing manga in pu cha an awang hian dam lo zai te po a lo thling bi kin an dam chaka a sen so thling in atlak niam pha thei ani tin dam doi cho thling in a pui tela mi hring tak sapeng sang sang ang te po a print thei vek awang in mi mal dam doi mamo cho nat na zon chuale en kol zuinan atangka em em ani ataka an mandan hitle man soi zuita ila doctor te chuan ct scan le mri te mangin damlo tak sapeng le ruom dan te kha atakang chi chi in an siam masa a ti chuan an zaidan turte ruo manin an ngai to lok ta veka atakang chi en tur om kha chuan hriat thiam alo hol zokin zai tur khir zual te po ol samzokin anzai pha ta thina ni tin doctor le dam doi lam zirlai te anzir tirnan atangkai e membok ani tin mimal tak sapeng thak turan ni chuan atak ang chi an lo khoi lok na sat awangin a thak na tur lo buat sei arem chang le zualin dikle zualin anzai thei pha an man ro man tur lo ngai tu lok arem chanang bokin in zai hun chung po apotoi le theibok ha kai noi lama hian atangkai zual bik emo ti mai turani a achan chu atak ang chi chi model an print thei to wang hi ani ang mi mal mamo mila in enkol na le in pu cha na ani na lai hi a hlok le a 3d printing manga model te siam thlap ani hian damlo ten an din hun an hria chian pha a hepo hi mason na trangkai tak ani tel bokang damlo en kol lam e zona na mangte tan chuan thiam na mason zel mila in siam remi apoi mo le a huna kal chho zel hian damlo en kol na lama mason na hian kan kho sak zel dan tur aron shil dang lam viu theina rin om mi pui te poin hemi kong zonga kan mit kan le na kan beng kan chitle atrul don ani
1: tuna kan ngai thak tak damlo en konale thiamathar titupui manga hunun mangtu kha valaldin puya headmaster shang chuan high school ani tuna chon zai kan ngai thanga joseph zai min thangan manlayan changzo ta tilasak ilongai thangu

tuna kan ngai thak ta khazoram chanin enge karil ru amang anti la sak ani apani na tan chuan lel din puya zai kan ngai thanga ani hianin asoral thiang tlanga ti hlaron sa ang ilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta khalal chan de miren thlein pathian ang chung thiang hlima chuan ti la sakania tuna hian zairem moi huna zoram chani lal din puya le lal chan da miren thlei te zai kan ngai thame kani tuna chuan zoram chani zai kan lo ngai thale anga kawangai em ti ilarun sa ang ilo ngai thang u

Hei Akashvani ai zolani darsam pahnih le chanve ani aram ngai hla kan ngai tha hawanga tunchuma hian zai thiam sang sang ke si run rem sangi lal ming lena si lal ding heti lal ram hing lo vale lal biak zwala teram ngai hla sakte kan ngai tha ho do na kan hun de chan nan chuan ke si run rem sangi zai kan ngai tha anga ani hianin rol thar chang fan fan ti hla ron sa ang

Kan lang ai thak ta kha kapian na zol kho pui ti la lal ming lian na sak ani kan la pathum na tan chuan zoram nuam ti la si lal ding heti sak ilaw ngai thang u.

tuna kan ngai thlak ta kha silal ding hetin zoram nuam ti hla sak ani tuna chuan lalram hing lova zai kan ngai thlave thunga nga ani hianin zoram hmason nan ti hla ron sa ang ilo ngai thlang u.

Kan ngai thak tha kha lal biak zualan ral tiang ikai veng ti la sak ani tuna chuan kesi run rem sang i zai kan lo ngai thalenga a hlaron sak tur hi kapian ram nuam ti ani lo ngai thlang u.

Bi pachhuat lang lui ti hlarun satu kha lal ming liana ani ole tun tuma zai kan ngai thak nun nun ber turin si lal ding hetin poi soilo nung chaleng ti hla sakhi lo ngai thlang u

0: kan in sham sham zel apoimo a filter tu kan nei thengang lo ni chuan natural dewati thyang him dan chu ne botola ti an khung kho ma kha khani sa a an da a ai nileng an da kha chon atlaya anwaya abal te alo tla kho ma kha kha achung lang kha khang te pokhan la in vele thei sham ani chu amai ro chu filter tu hi chu nei thei cheu to tu ra in ngai la filter tu chau in tur chuan tui thiang hlim khak I kan mamaw tawk kha kan in nge nge kha a tha bawk a sikula te pawh tui in paiya in tui pai zo ani pawn sikula filter tui nge khan in refill leh thin ang in sikula filter tui a awm thlapem
1: oh
0: kha kha in daw bel zel mai tur ani maw chuan bawlh hlawh kan the thang dana kan uluk angai bawlh hlawh hi kan pai mai mai chuan thil ho de kan ngai tu na te po sa da hmuam ten lo oma an pin per maya chil te an chak maya khang kha apoi em em maya chil chak de hi war lo tur chila hian enge thil chalo tam tak kha in kai chon the china chil per atang ten chuwang chan chil chak mai mai lo te chuan bol lo dang ke mani bol lo nge thil enge moni thil chalo ang kai chon le the na chi bol lo te po mi mu lo wa chuan in apia lama kan va pai ral mai ang chi te kha a thalo em em chi na bol lo kha kho ya nge pai chin tu le
2: bol lo bom
0: a ani le bol lo bom om lo na mu na thil in lo e ta en tin nge ti ang
2: ip te a kan da cha anga kan mu vele
0: oh a thalu to kha thil kha in thin lunga in vong renganga in bulami te pon pai mai an tum po khan ngoro akthari ro bol lo bo mo huna kan pai don ya in tiang mo chuan kan thil e tu reng renga khan kan mamo tok cho tha o mem ti kha I kan kan ngai to na khan kan da ve ngai ni chu kan mamo mia lo kha kan lo e tui ti takin kan lo e the ni chu masi nutrition om mia lo cho tha om mia lo khan tuna te po chau te lo e don ta a mom de ut kha ni lo e ya mo noodles te lo chu ma ma se ta khan cho tha o mem ti kha I han ngai to chang la cho tha kha lo om vak don lo chuan I nang ma ni tang khan thau che siam tu mai mai kha alo ni le the ni chu mo chu wang chuan in kan e tura khan in kan ma mo cho tha o mem ti kha no pang te ni chung khan in I kan ve ya kan I soi chuan in kan nu le pa te po kha khami zonga khang kan ti chang har vek the ni chumo chuan kan e tur thane te kha azo don hnai ni te kha no pang te te ni chung khan in ai kanu chumi chu azo don to anya mo khatyang kha I achat lak lo nan khan in shil shia ang in nu le pa te po mo in chung te in pi le pu te chuan in dam doi lam hun I changtlung le thok tu om that te he poimo em em mai thing tlang a phe chuan in I enge aizola chuan he ti han dam do in kham hun sang sang tam tak oma ma si thing tlang a chuan khang kha an lo om ve ve khelawa a me ro chu kan khwa a khan dam doi lam thiam om chun te kha kan man chang kai thiam poimo em em mai ni chuan palina chuan thiang hlim na kan in zirtir wara kan man zui chat nge nge kha apoimo bokani chu thiang hlim na lam kan han ti khan hei kut sil fai chatte in bual ulukte in thiar na konga in enge fel fai taka ti te kut sil te po covid 19 alo lenga kut sil dan te kha atharin an in zirtir vak vaka khatiang te kha ngai mia lawin I kut sil dan te kha thin lunga enge kan no pan te te tangin vungila engnat na po kha khatyang shi te po kha lo leng le se athara in zir ngai me alawin in lo thiam sa mang kha in chung te po kha ti khan fa te point la nei ve le anga khang kha in zir tir ve ze la nga ku thi khoi mu na po thil kan e don le e zo a te ti khang kan sil fa ya nga fa ai ti na kar zong zong no in ti khan kut kan sil zo che po hian hu tham lo sinte te nat na sikhi achambang the ni chu wangchang kut sil hi kan war fo poimo a kan thante atla a kan exer kan in fiam no pangte chu in bual pe a poimo o a ka in bual pe lo e ti vel kha a thalo kha khan vun si se lo te po a thlen the mo chuan in thiar na hi in thiar na hun pa nga ya chau then khat te chu no pangte an fa te po kong si ra te tlema an in bul enge mi hmu lo la ya te po an zun tir mai chin ani khang ang kha apoi em em maya kan zun le ek kan e le in khami kwal vel ka atanga khate in sar kal kwal kha ko thalo

0: santen te si in kai cho na ta na i enge thil ol sam siam tu ani wangin kut sil chat in bual fai i zun le ek thiar na uluk kha kha poi moni chu o in si sel na tan in cha tru chuan exercise mumal taka lakte taksa chet na tha nei sim sim te kha poi mo a chu wang chuan in in infiam chin turani tuna hianin e phone te smartphone te om to a tv e computer game te in khela in thut ngai in thut reng khan in shiat lovin in shi se lo tul tul don mo nakina chuan enge in chunga thling don she lawa in in nerve te in tha te in ru te achak tok lo the chuma chan in fiam na tha he nei nge nge poi mo a nangni chu in in fiam na exercise kain la tha in ka sha a lom o makha exercise la chinem
1: o la chin
0: enge eng exercise ngei la
1: table tennis ko khel chin
0: e avan thave mal som zwala
2: kepo table tennis laiten ko khel chin
0: avan cha mm chuti ni chwa nang ni po darkar khatar khatya anga hun man khamo exercise lak nan hun man kha tha a mal som twang a po kha i in fiam ve chin tro eng in fiam na teng e ti ve chin
1: au zal tenen badminton kan khel dun chin
0: avan cha em ba ka badminton khel dun chin ba ka khan nang ni te phe chu in infiam na sain ka sha ka lo mu chin chewa apoi mo a in koi zor zor te khang ang te kha a cha em em ani chuan in midang te ne na chen ho thiam parukna chuan mo midang te chen ne na chen ho thiam han ti hian en tian nan nat na bik nei chung ko a kan lo om ta ni i e mani loka po masom tuang kha tang se a amero chu atang se chung khan tikhanin midanga kai chhon lo nan khan towel sang mutna sang mo atu in turpo sang kha kha the ang ang khan i kan bua sai ani kha kha apoi mo em em maya mizo te kanin mangai na dana i chung kwa a nat na in kai chhon the nat na nei te po lo om ta se in thin shik angalan kan lawa in lainat na diklo kan in lainat china wangin kan chen ho dana kan film khur lo mm chena tb angte po ani theyang chu tb nat na ve te khalo omta se a mask kha mai enge mai tuam na khamo e covid lai chang kan war tak mm kha khang kha an sheng reng turani alo sheng reng pe ri lo zo ka ni chuan a chung te khan an sheng anga ama kha sheng lawin om ve ri mai thungang khatyang khan i kanvaten wang ni lo khan chung kwa kan vai kan ri sel chho zel the nan khan na na bik nei te kanen kan cheng ho ni pun kanin kai chona tur la ka kan lo in ven khan kan vai tan khan a poi moni chu wang chuan khatyang te te te kha i kan sha ta cha a thinglang a phe chuan room sang te te te kan lo nei kim vek theri lo ni pon khatyang thil simple te te ang kha midang ka kai chong palang chu wang chuan ka film khur tur ani ti ang chi kha kan ril ruwa a om a poi mo ani chumo chuan pasari na chom bo ruak chia kan lak lu na tur la ka inven sham sham chumi om zia chu mei zumi bula inva om a kha an meizu khu te kha in hip chinani chu wang chuan meizumi bulate om tam lo sham sham atlan chiat san the sham sham apoi mo a chu ti rualin meizumi pon azulo the lawani chuan a chung te a then rual te ne ni lovin azuk don lai khan hun fa la in thiar philim na chang a shiat kha poi mo ani khatyang tek te te te kha kanin e shisel na ta na kan ti ton the cheu thilania chuan he motor khu le boruak chhia laka te po kan in veng anga khatyang hip tam lo sham sham tur khan i covid 19 te om to lo ma se mai kor wa te kha kholai i tle ma mun bol lo kan kal don chuan khang ang te kha kan chan na na ke ma nia betla tur angin i kan man thiam a poi mo ani chumo chuan shi sel na lam in zir ti shim shim hi kan wara kan bulami te hne na po kan soitama khatyang program te kha i khotlang te po hian kan siam tam te po kha apoi mo em em bokani chuan adang lia chuan ri ru shi sel nei tur le enge khatyang eng pik na laka i in chok ton tur ang te po khan ram han na kan in siam kha apoi mo a i nat na kai chon te te mo na na big nei te lo om te pon an ri ru kha alo ha ve em em theya khang te kha i enge zang khai de wa

0: an om ve the nan khanin kan lo tan pui ve the enge ma mo in yem ti ang chi te ril ru a shi sel chuan taksa te po kha I enge ati chak le zwal ve the chin ani chu wang chuan mi dam lo an om te nat na nen om te khan nang ma ni pon in chung ko a in pi le pu te an lo dam lo ni pon a pi enge an ti ang chi te mo kha tiang kha in the ang anga in zo ve chin apoi mo ni chu mo chuan zuk le hmuam la ka filim kha poi mo ani mei zuk te sa da hmuam te he sikhar e te ala om em em he hian he sikhar e te pe chu tu na an thi sen te he a an var nula te rol var pip pep ang te sikhar e war ten lo ni chin ani chu kha kha e ve me lo turania mei zuk te hi e enge ti chin me su o meizuk twan anuwa tikhanin simle har to china sada po hwa mya du lo tur I ka le ka chung vel kan sar te hi antam to lutukani ti sha ila khatyang la ka khan kan filim sham sham pokanga chuan heng sang sang a hianin I enge khup thingtlanga chuanin I shiselna lam konga service healthcare khatyang angchi te healthcare center te khalo om thalo de ulek poni theya chumi pialama inkalpona hei kongte po tuna po furania kongte lo chia ale te lo mina khatyang hun awang te kan har satna chang chang chu kan tok thenge ya internet te lo thatok lo thil hanin phone hanin shilsha zung zung te chuan I re thei na lo om sa nen e na thomu mal nei lo lo tam nen hianin khang khanin hrisel na konga khamin ti thuan of velu tuka amero chu kha kha chu sarkar tha te kan be se je langa mi puin kan zir pokanga taima taka kan e omze chuanin khang ang har san na pokha aliam zel tura ngaila engpo ni se e tur chi sang sang e thinglanga te e ke ma ni nge pona kan nei ve the thir tam takha a oma chu kan soi to ang khan mani lawin bua sai ve the tam takha a om shim shima e tur chi sang sang le shi sel tha hi aizol chunge ya po hianin I enge bazara tam em em ma se I chen kha chuan khamileina tang khan sum khan la ui tho ni chu chu ai chuan eng enge mo in che na leite mo parlor changkang tak taka I han sam eng ilo khoina na uilo po khanin e tu ri se le na tang khan an le in ui china masikha tiang ni lo tur khan nang ni chuan in thinlung kha da tlat ulen lo len huna po kan si sel zo kha pui mo ni ti kha shering ula e chuanin thingtlang lama hianin kan van nei na em em pakhat chu I thai le thei tomya lawa mu thei tun lai te phei chuan thingtlanga kan chung te then khat phei chuan in shal le chuan na tur ke mani hawa chuan om chuan lawa kan in peton mai mai anti khopin a hun lai mil hian in thil te hi I enge a eng lo tamani chu khang ang chi kha khai khai chi sel tha tak tak thei thar lam tak tak don fo te I la khui thei te khatyang sang sang kha a oma arsa I zo ar mo anti khatyang ar tuite tikhan mai mu te I ne khatyang lambe lam shim shim be te bin tiang te kha ang te kha tam em khang ho kha e thei ve kha kan kan nei chawa chuwang chuanin manin a shi sel ve thei em em bokani chuanin e tur chi sang sang nein nyang nar le maila hun le mun atok chawa kan e thiam kha apoi mo ve le thungani chu chu wang chuanin kan e dan phunga hianin mizo te hi kan thiam lo em em chu I jing le tlai a chopor te win kan eya aba ka hianin I mu mala e vak lo te om china ma se e tu e dan tura thadeu chu jing thol hi ma twin inanga chuan tuk chuan in han e tani darkar thum te aral to chuan lunch kan ti e cho chun te khain han e le anga chuan adang e tlai lama I zanja mai hianin light snacks an ti mai thei chuanin real time lu tuk chuan I thil thing puino khat lek te ang chi emo I khatyang chi te kha in han in velenga chuan zanja zanja te kha tam deu kha e kher lo tur o chuan tui hi ni khata li tar ni tal in chin te hi apoi mo ni chu chuan ni tin kan nun man dana hianin kan si sel na ta na poi mo em em thil sang sang point te te kan soi le lokanga thot lai lo mo chung te pui tura i lo in enge activity lo nei ve chung te he chu mon ka lo phiat viang twal hi chu ka lo phiat viang ti te chuan in bual fai chuan zan mut ma nang ni ang rual kum ru ka tanga kum som pathum hi chuan darkar kwa tanga darkar som pan hi mutin ma mo nge nge khang ang chi te kha i in maintain a poi mo a khang ang toi te te kha kan soi thei kha ni ta a arwalin enge kan han soi ta ang zinga tanga enge in lo sha than sei rwal ula chang kan du tok donya o
1: pakhat na

kan ngai thak ta kha ke zore mana zore ma khyang ten i hlu ni ti hla sakani adu ta chuan lal ngai omin i siam tu shereng ro ti hla sakilo ngai thlang o.

Hei, ka jivani ai zol ani la lar chin ti hun kan lo thleng le ta tun tuma hian la tlan thangi pa chuaw la than sang ral te le la lom pui te zai kan ngai thla anga kan hun te tran nan chuan la tlan thangi pa chuawin tuna engkim kanei ta ti la sakilaw ngai thlang u.

tuna kanai thak ta khalal tlan thangi pachuawin tuna engkim kanai ta ti hla sak ani kan la pani na tan chuan o ngai izual ti hla le than sang aral te na sakilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta khala than sang ral te in ong ngai izwal ti hla sakani adu ta chuan lal ompui zai kan ngai thave thunga nga lo lai rem si lo ti hla ron sang.

tuna kan ngai thak ta ka mzt zai pol lung lei ten leng leng in ti hlan remani tuna chuan koite thoveng north branch wai mi zai pol te hlerem kan ngai thlavele thunganga anni hian sa chura sanga wa khlan ron sang sa.

Ngay thạc thạc ha set lun wai me zai pol ten tuni pui kan do dai ti hlan sak ani adu ta chuan MZE zai pol lung leiten nun lui liam hnu ti hlan remilo ngai thang u.

rimoi ram ti kan lai thak ta kron sat ron rem tu te kha se thun woi me zai pol te ani ole chu jong chu tun tum zai pol hlarem huna korte tho veng nor branch woi me se thun woi me zai pol le mz ti zai pol lung lei te zai kan lai thak ho te te chu anlo ni le ta he hi akashwani ai zol ani leng zem hun kan man chun zom hala nga tun tuma hian h lorem poya rachel lalnun kimi le lalnun kengate zai kan ngai thadonani kalau ho thoi don rempui sak ngai thangu

lal te ti kan lai thak ta karun satu kharai jalan kimi ani marunan pom seli ti asakin hai thangu

tutai langai lak takha kapom ta che ti la lal en koli pau tuain thok ani adon no kai langai lak ding chu lal mangai fai riamain thokin nun thui tu ti la lawe nga thachun jom no ha leite

tu ta hlang ai lak takha nun throi tu ti la lal mangai fai re main thok ani adot no ka hlang ai lak ding cha ezalen ta ti la zai than kung yan thokin lo ai ngai la sanjam no nga le te

tutai langai lak takha rathi hailal pa ti la ani adon no ka ilangai lak ding chu jai than kung yan thokin ka theina a hlom ti la lo engai la sunjom no ngalai te

Hei, akas vani ai zola ni lung len hun. Kan lo thleng ta a tun tum a hian h van lan le. Lal hung chungi pa chu au te zai kan ngai thla don ni. H van lan na zai. Kan ngai thanga. Zan tlai a kalau leng ang ti arun sang.

zan tlaya kalaw leng ang ti kangai thlak ta ron sa tu kha ich pan hlana ani hilalung sungi pachu awzai kangai thlak san zum le nga langa hilni reng kanai long che ti asakin ngai thlangu

Adia chenem ni di gan le chak ta garon sa tu ka ai ch ban sa na ani ole zai gan le chan nu bra tan la lung chu me po chowin nem du nang o ti sak ngai thang u

nem du nong ho ti kana thak tak rum sa tu khala lung chung pa chu wa ni ole che chung chu tun tum lung le huna zai kana thak ho ti te chu anlaw ni le ta he ya kaswani aizol ani

0: nu in nau cho a siam do ni mo nau cho a shai do ni mo nau ek ati fai ni mo sa bona fai taka put sil zel tur ni ko thalawa wanga taksa in tui tlak cham lo nan awareness le jing pe pat thinang che ko thalaw laka ilo film the nan finally thiang nim na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu nu te chau pela tui thiang nim chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak tir thinang che
1: zozil secret te hian inunan ti chia meizu khian thisen omna bang atipana thil hlo om tak tak apelu thi chu chuon heart attack athlen the heng thau chia fian te khat hi meizu thin tu kum som thum pa ni mi lek lunga thisen petu ber atanga mu chu ani zozil secret te hian inunan ti chia vailo hian thina then voina bansan ro mipui lo na na ti chuok tu chu ministry of health and family welfare government of india
2: dam thelo shikpai turin hanhelsu wanduai wang

Lemoy taksak du tak mai ti kangai thak tak ron ron putika central corp song sarte ani ole chi jong chu tun tum zai pol hlerem huna pathen phong la moi tak tak kangai thak ho thi te chu alon le ta he ya kaswani aizol ni dar sar lemin nga ni leng jen phlan hun kanol thing le ta atun ruma hian in lasan moi tak tak za thiam song song tina an sak kan ngai thak ho le donani ama sabarin si dal thing le lan dona sei ti asak kan ngai thak ronga he la ron thang tu te chu ma moi te a zotlang le yami hian zoming li ani peter street electric vang zo rem pui chan mari aizol ma chhuana ta thian dun sukur corner le ke vanaro te tunu pa nazar yami te lawai thaka ta na ron tham saka tin zui boi te ta na puang tu hian ka ron than sak sim sim ma ma hi tun lai are riau maya angai om ve a la te ron thang le chur chur sela kan kan ti a tin vanal pe ki zadeng kuli economy hian israel te una kuli economy te lawai thaka ta na ron tham saka tin lan mon pui prol te hian zembo ka athian te zong zong lo ngai thaka da ron thlam bokani don sei lo ngai thangu

dona sei ti kan ngai thak tak ron satu kha si la thleng le na ani lan nge pui to chuin asak ming po ka riat lo ti asak ngai tha zui dona nga he la ron thlang tu te chu nga moi te zo tlang lung le mi hian christine zonun pui republic veng thlang van len te nu pa lu mol veng chak sil bi zol te nu pa mi son veng thlang le lal mon sang ate chu electric veng mi te lo nga thaka tan ron thlan sakatin lan lom kimi bor pui mi hian ma pui tan ron thlang bok ale tin lalom pui le damte aden tharai zo lam mi hian sangte ale li li pui te chung aden tharai zo lam mi te tan thlang bok ani langeng pui to chong lengwai thlang u

asak mingpo ko shel lawti kan lai thak tak ron sa tu kha la ngeng pui to chong ani ole valan ma ya jai kan ngai thado nga he la aron sak tu ron thang tu te chu ma moi te a zo tlang lung lei ami hian vala te nu pa ai quarter chon pui pu zo na te nu pa bungkon brigade sidal din pui te nu pa lung lei zo tlang

le vanlal nge ni ral te selim veng ai zol ami lo ngai thaka ta non than saka tin ma nei loi pu mi hian som te ma phele le lu si te ta non than sak boka zam te zuang tu yimi hian a thian te zong zong tan aron thlang bok ani mangai te mangai na valan mangai ya ngai thang u

mga ite mga ina ti ron sa tuka vanal mga ya ane rabe ka la lom sang ini lui thei lo te sak nga tha do nga hel la run thang tu te chu ma moi te a zot lang lung lei ami in zam pui te nu pa sai kam kon ru pui te chung chol mun lal than nguri sai lo kana le pc ro chung nu nga te nu pa par bazar mi te lo nga thaka tan ron than saka tin boi ma bo ka mi hian bcm ma bo bia zai po la tel pui te zong zong longai thaka tan aron thlang boka chuan ma nei loi pu mi hian umon pui a tek tek a papa rim son veng ami te tan aron thlang bok ani tin than pui le wa le tu pa chong tlai mi te hian chong tlai a chu khat lai na te zong zong tan aron thlang bok ani i hlui lo rebecca la lom sang i ngai thlang u

lui lo ti ngai thak ta kron sa tu kha rebe gara lom sang i ani ole adut le a chuan Michael M Sullivan kan dun lui ti asak kan ngai thado na nga helar un thang tu te chu lal tha ma moi te a zo tlang lung le mi hianal than guri sai lo kanan pc ro chung nu ate nu pa apar bazal al mon omi kanan south marel nun pu ye zol veng lai le evrung ming thangi tui kol south ami te lo ngai thaka tan ron than saka tin moi te rivung ma moi te a la than min ron thon thin tu hi a fel ka ti em mai a atan kan than sak bokanga chuan somi khatla mi hian ador siam na khatla huna a thian te leh a dawr nga pui thin te zong zong tan a rawn thlansa bawk a thanpui leh vala te nupa hian lili te chhung scholarship a mi te lo ngaihthlak a tan a rawn thlansa ka chuan vikung te a west side zo a mi hian vi larin pui khawmawi si larin hlui dawh pui veng thar leh larin hlui ral te bethlehem veng thlang aizawl zanin akashvani lung leh announcer duty mary la ruat pui te tan a rawn thlang bawk ani ilo ngai thlang kan nun lui Michael M Sailo.

0: tun tum thlai de huanga chuan tunlai khovel artificial intelligence le christian na ti thupui mangin thian hau ti ti kan ngai thla anga hun ran mang tu tur te hi lare moi le thian te dor pui aizol mi te anni
1: chibai ve ko le tunlai thiam na khovel la lar em em le mitini kan man de for to artificial intelligence chung chang anon sai hau do na sai tur tam tak om the anga voi tan chon christian nu nang hong dan le kan ni tin nu na a tha zong emo thalo zong emo ang hong dan te ai mat hier le christian te tan ing tiang lo don son chi nge niang tilam hoin sai kan ron tum don ani he ka bula hian in ka chen te pat ni min ron chut puya introduction hi ke man kan nei tlang hal mai anga kan chen pa hi zo than ki ma ania computer engineer ania bangalore te hyderabad le india ram khopui shang shanga company shang shang alo thok to thin ania tin kan nula hi lal remoi ania ni hi msc clinical psychology ni in department of women and child development a alo thok to thin bok ani tin chuan ke hi van ro lu a ania master of arts political science zir lai ka ni a masain hei kan engineer u zawa hian ai chung chang le eng tiang chenge tun lai khovela hian kan man dan te abik takin india le mizorama te pohan ni sela khami ai chung chang shim shim kha a shil fia na nen min han sai hon sak sela
2: oh ai gan ti hian artificial intelligence ti na ni ta chu chu enge a mizor chung tak chuan fin na siam chop te po ti thayang chu mizorama hian kan mer she na hi alarei lutuk lawa kumli nga liam ta vel kha ni ya amaro chu ai ron than chau dan hi a kum som sari liam ta sang kha jakwa som nga chhovel tang dei to lo in tan to kha nia chu ta chuan a mathematician alan turing gan ti maths thiam lu tu khan khol hian ngai tu na anei them ti han lekha bu te alo ti chuok to chu ta tanga ron in tan chau chu ni a chuan ai gan ti tak artificial intelligence ti a ming hi a john mccarthy a phu ania sang kha jakwa som nga paru ka tang khan amaro chu ta chon ai chu base yang khan a thang chho thei lo ani khati hun lai khol kha ala chak tok lawa chuan data kan ti hei a thil chi sang sang information kan ti ang chi te kha du ang to kha tam kha ala om thei lawa chuan ti chuan akal chho bek pe akal chho bek pe ka kum sang ni som borvel atang khan mi tam zok ina internet khovel kan chuan kai to nu atang khan information kan ti te data kan ti te ang chi kha alo tam chhota chuang khovel thiam na in ma so na khol te pokharon chak chhota ni juta tang chuan aron thang chak chhota em em ma sang ni som ni pa ni ani ta in ka she ta han chat gpt te kharon chuok chhau tan ta juta chuan mizoram te pon kan lo mer she chhau ve tan ta ni mizoram ai kan man tam zok a chat gpt ti te gemini ti te perplexity ti te meta ai kan ti ang verang chi ho te hi llm kan ti large language model ang chi kha ni ta ni chuang chu enge kan ti ni chuan ke ma ni ta kan thil atanga zir chau kha ni ta meta ai te poron chho ti chuan tonga thiam mang lo kha tu na chuan mizo to ya ti ti pui thei na sa to lu tu ta chung te po chu kan han nei chau ve ta zela mizoram po he ma so na hian kan chuang kai tlai bik san lawa tuna te po kha mani tun ka liam ta a remote te po han mi zoina e apps ai apps ve nge te po kan release chung chang po kan sianga a chu wangin ai chung chang hi soi tur tam tak oma amaro chu ti khan a chung chang a bi kan soi thei chin chu ni sela
3: kan soi be be zong do chu he artificial intelligence ai kan ti menga generative ai bi kan yang chu wen kan soi war tur chu he kan mang na satlang to khop maya ate merjanga lian ber thleng hianin kan mang changkai tu a mani kan zirlai pakhat ta srilek te hianin miss ai ka bia a hi atem lo shila bakka te khop ma enge isoi ka tia ka hars na te ka soi kha tia ei tin tu mi mai ba ka kazen clear role kangwal pakhat po hianin therapist ang me hena ron thu hi min shila tu ta chang em em mei chu an mani mai ni lo pokhat tam takin khatyang lo bia khan om chin karinga information can generate ba ka hian kho har chang ti ti pui hi kan lo om ve nuk to ni ti kha kan soilang ve shim shim do ni atu mai po hian kan mang to a biak tan te information te po la kana tan te po aniang chu hemi bang hian kan vel chiana kan sha chian hi angai tak zeta ni
1: ne pon khop me kha ai chung chang alo than chho dan te le man thei dan te chi sang sang kha kan ngai kha ti chon nin hei ai hian in ti thei tam tak a nei ti kan sha to a tin ti thei lo te po hi nei do na chu ta chon ai mat hi rum rum eng tiang a lo lai develop zel thei nge ni ti te a ti thei le ti thei lo lam pang kha han sai khom le don tai lau zau han in min han sai hon sau sak le sala khalai kha
2: AI hi mason chak khop maya tu na hian AI hi ati thei angzonga han soi don chuan thil tam tak ati thei a entinan tu na po a ma kan soi ta kan khan a tong chung changa te po khan ania hei rini AI kan ti mi kha mi zo ina kha kha po kan siam a te po khan mi zo tong kan type kha tong dang hindi te po ni ro se a tun lai tong kam lai japanese te po ni ro se khan te po khan ale zung zung thei do ta chu warin ati thei hi atamani chu lo le a po chu tong riot po ni rawin mission she sell na lampang chung cha apo chang kai em ma antenna ai call an siam tam tak then tha thian a x-ray na te mri ya kan result ang chi te le kan mit mu ang chi te po han ro se he retinal scan kan tiang chi khang te kha a en khan mission ina a mu thei lo thil kha nat na ang chi te kha a lo mu chho thei zung zung khang te kha a cha em ma tin a hey tu na a kan phone man anga te po kan han unlock nan chu achang chu kan mail den kan phone den kan unlock thei to ni tu la khu vel chang kan na khang te ka ai ni ta message te ka han type pa kan thu type pa zir khan a ma kan type to sa achang khan ai khan ti khan kan type de tu ro mang kha ron ring ta mi zo to a chon mistake kan nga pha mm hi khang te po ai ni ta ni youtube pa ka han lu ta kan en to lui achang khan kan en du zong tu khati khan ai khan ke ma ni data ala ka chang khan tiang khan i kan endu turo mang chi dikha ron chop chop ta thin ta khang chi dikha chi sang sang atang kan mang thei ta amaro chu ai hian ti thei lo ban ya ai chu acha chalut tuk ma se khol ani chu wangin mi tor pui na thu po thum mang tara pon kalo zia ti thei ma se ai hian ai hi lungai na wangin amit tu ya la talawa sheom na wangin ala lung nur lo chu wangin lom na chung chang po kan zia ti thei mà xe AI hiện em tí cả mà là lòng chín lâu chú vàng em ý khang anh tí khá tí thầy lâu anh ấy tấm tắc gì ngà mì anh ấy á mì xinh mì xinh ná khá AI hiện em tí cả mà à rộn tục thầy lâu chú vàng lâu á chú vàng khá AI chúng ta cần xếp bối mộ đều tù bạc hạt chú nha lê mì dâu ý ná common sense gắn này ăn chí ăn tê AI hiện tí cả mà tổ mạch nà hi rộn này về đoàn lâu bạc hiện nê nà khăn rinh nà nung ăn chí bố hẹn tí cả mà rộn này đoàn lâu khang chi te khan ya chu vai soi tu tam tak oma ma ro chu kan thien te hi hun an kian ve la
1: ye te khan in ai ma thier chung chang te ti thei le ti thei lo te mai nom tak kan ngai kha ti chuan ai hian in hmong na sa tak mai machine nu na po nei don ti kha thil chiang rang ani a khati khati fakawa ti thei le ti thei lo nga thil khol ro pui tak mai ani a ti chuanin no pang lam hian tun lai in hei ai te pon mang na sa ti ni china rem kan che nu remi khan ron soi to a ta chon no pang lam ter no pang teril ru hi eng tiang in nge a khoyang ti po hi zo na lian tak ani a then kha chuan an attention span kan ti thil pa

0: tan in focus rei thei zong te thlangin ang hongai antipoka a mang tangkai nge tangkai fak lova mang hi tam zo kang ti te po soi zawa cha ko ma she te po cha ko ma a psychological social te po hantila eng tin ye an real rule a an midang ne nan chen ho ta te ngong dan ti te po kha remi khan in an department lamani boka han sai zaw le sela
1: nge ato me po hi ngong ve ka chuta poi mo chu hei no pang chu khlok chang lai lo yena hian in eng tiang tak nge ngong ti hi an zir na saboka angai nom boka tin an an lo nun pui an lo chan nan pui lo ni wang hian in an in chia pian na sa zual e me ma hei thil topic ngai nom le thil poi mo tak ani ya no pang te ri ru eng tiang in nge khoi ang ti po hi zona lian tak le zir chian me ka ni kan soilenga mane ka thil ton tho mane kan chat ne kan ti ti hawa chota kan chan pa pakhat kan chan pa pakhadina soizu no pang pakhat chuanin ai hi pathian ang deuh thua han ngai hi ani a chan chu zona kha kan an zota eng kim me kha kun fi mm khan ron chang me zia sia ron bve me zia sia a thil zo pian kha she a no pang tang chan a om ve ve ani khami ba khamin chiap pia me ka wang hian no pang te sikula le ina a she zok ten a man dan tur hi kan she sha da ngai na sa hle ni ti khan she thar leila tin hek ta kan soi ma sa ber du chu hey ai chatbot khani lo internet kan mu tam tak hian e a chat na tam tak te po oma kan mang na sa bo ka chat na tam tak te po soi tur kan she lo mang he rang tak takin youtube a te po ni anga internet he mi ai chatbot thil chi sang sang a hian rang takin no pangin a en chang zong te aron generate zung zunga he ya no pang ati phura no pang ina a en chang zong in an thil an siam thiam si a thil zir chang le sha zau zel chang na pu a pe ni he ya na sa takin zir na lam ma po a puya ati phura thil sha chak zel na kha a pe ve ni ti kha kan soi dua chu ti rwal kan ven tur poi mo tak chu he uluk takin han ngai thlai la he pathianin thil pe hlu tak min pe a thil kan ngai twa chwa the na hi mang chuak lo le khian heng ai le thil dang dang a hian kan lawin khat thuk lu tukang ti hi a hlom tak se ta no pan lai tanga homework zong zong po ai mo met cho nan calculator ring hot kan ring ring mai chuan kan thil ti reng reng hi a thoi chuin kan sianga alan dana chuan thiam ve me fu si bel chian do lo taka kan chuak the ni ti khan sha thaila khol ring ta kan ni nga chuan answer dik tak takin meron shilanga e kan han submit anga kan full mark ve chak chak me the a mai ro chu bel chian do ni tur chuan in enge kan thil zia a enge kan thil chiar kha kan sha thuk le zual hi angai tak zet zet ani ti kha han sha thar leila chu bangin pathian na min pek thil ngai tua chwa theina ti chol hau lawa heng ai te kan man chang kai kan mang chang kai thiam ani chuan mirem she tak kan lo ni thei do ani soi le soi nu kan man dan ero cha kan pm khur nga ya kan thluak ti chol zongin ne lo se tin hei Harvard University a Chinese pakhatina ai research na hi kan tarlang le du shim shima no pang le ai chung chung chang zir chiana asoya poi mok ti deuh pakhat chu ni he ai chu mihring ang mai na biak theia amer chu khol ne na in biak na chuan e khol khan chan bawang anga zo ka han ti mei la no pang khan in khol khan du na lam pang khan hoi zong khan in thil soi pui thina ni no pang kha chuan in chan bo ne tlem zo ka tin an han khai khin na mihring ne na in biak in enge adang lam na ti an zir na a chuan a han mu chwa chu no pang hi mishing anrapui emo an aimo poni se mishing tene na in biak chuan an mani thil du te idea thar te an ngai twa na soi chwa te hi an ol sam zo ka ai an biak ai chuan mo chuwangin mishing an biak tama zona zo tam hian an thil ngai twa the na hi alo alo in exercise na sabi ka chu an thwak ni chu alo in exercise na sabi ka chungla ma po apuina sa zok nin mithiam le chuan sei ni chu bangin school a po hianin zir tir tu te hian chang han chang thar le zwalina kan no pangte kan school no pangte hi zona zo tam tur te hian an fui thar le la a chale ang
0: chulaia chuan e toy te kan ron bel lok do chu hei tu lain no pang thren khat a chong thiam har em

0: chilo jian le pastor lar tak jon pai parate po han sarmon hi trong kam dik le pathian thua thil fel fai khon khom ringot kha ani lova pathian ne na kan in zom na tilang chiang tu tu le mi pui te angai thla tu te pathian he na shuai lut tu ra thu pathian tharau thing him pui na pathian he na tang kan don ani ati chen chu wang in ke mania ai te po sarmon te po an ozia tir the ye kha kha adu chuan an lo tiang ma ro chu anung mo thin ani chu ta tak chung kan man thei dan tur zo ka chu thil kan siat fia lo siat nan te kha kan manangai thin kha nga han chi sang sanga te po khan a that na le that lo na thil chu om ze lang khan ke ma ni pon kan thia thiam kha poi moin ka sia
1: ne sarmon pathian thu cho tinung tu tharau thiang le matel kha thu tha tak pon ni ma se poi mo lai ber ti te po khan in sai thei bo kang chu ti chuan in a top lang kan lo nai chho do na nga engtin nge ani chuan chung zong zong kara chuan christian te hian ai hi kan man changkai ta kang alowin kanom thei to si lova a man dan tur tha kha toy te te in point ni khat vel ve ve khan in an sai leila tro
2: ni kha pui mo kho me sarman chung chan te kan hol te la ka ngai ka ngai pui mo em chu he ai mang si ha yang tin nge kan thuak he kan ti chol lowang ti nge na kan na thotri zelang ti hi ka ngai pui mo ve em em ani a pathia in thuak chatak thil ngai to thena min pia he mi ti tro ti chol si lo hian en ting nge he man ro chatak he kan man nang ti kha kan ngai pui mo bik chu ni a ba pui pa ni le kalons karon sa yanga he kan thil pakhat na chuan kan thil shian du em bo kha kan hwa ka chan pa te ron so yang khanin eng thu pui sermon te po dawni tang se va zo top lo khanin e khami kan va kan ai man na khan mi thiam te na articles emo khabu emo kan du hoi zong ziak ang te khanin ko mu tir chini na te khan mi na na sataka research te ne na an lo ti khap to na kha zon buai ngai lawin an article chiar the na tur link te a le khabu mi te khamino chwa sak mi lo chop chwa sak china chu te yang zong chuan chang ka ta kin man the a tin pan hin a chuan e entrena na essay mo dissertation te po kha kan lo soi ta assignment em homework eng eng po ni se khami essay to pa kha zia tir lawin ese zia dan tur te khan zo ta zo kila khami a skills kan nei to chuanin mani ear om chuang nge in ese emo pom pom ni se kan mani real ru om hang khan han ziak in a kan thin lunga chiang bik em em kan tin in ti ta tu bik lia hia china tin mani ziang nge nge chu a lu bi ka ni ti kha khami point pan hi te kan lon sei lang ve nge
0: kalo bel ve nga a parol chang ti ta ka ai hi rong min bol pui tu ta hen ka mang chin to ka chu me nei ho kha he hi ka nei ya ar sa ka nei ya purun sen ka nei purun bar ka nei ya masala ka nei ti ve khang ka soi di dia tinge ka si mang ti han ya chuan ti han a siam dan tu ta min shila chuan dan tu ta min shila ti han e tap ve ta wa khang chu ve ani chu wa ngin chu chu wa na te po chu man thei ta a kan chen nu ron sei ta ngat essay a man lai kan word bong essay chung chang ta kha a bong ese min sia sakro ti top ni la win ke ma ni khan bong ani na kha min si fe du kha mang thi na kha zong te ha tang kai e me ma ti nan a eng e a zo na zo da tu ban shiat ka shela oni pon no pang ina a dil chu te wa thila zong hen thil hi dil chu thien zo ya ti kha tang kai e me ma ni en ti nan ke pon ka man na sat em ju a explain it like I am five emo ti han kum no pang kum nga mi she thiam thei tu da rang mi shi fia ro ti de hang ka zo thi ni kha han thi kha a te be ra tra a lien be thleng kha a ro shi fia to da thi na a chang kai em em ma chu lo le a chuan a tu na bo ke ji chu ti zat chu ka ni a ka overweight a exercise ka ta na ha thak lo tu de mi sim sak ro ti ang chi de po kha a chang kai em em ni he kan a mishing va thak tu ni lo ma se ke ma ni min pui tu tiang zo chi de ha acha em em a amaro chu khang le reng thil ai a thil kan zo re reng kha attaka ni em ti kha pong oi hmal ringot lovin vason khom le kha kan na tu ba ni ti kha kan sai ve le thai chu ni se
1: ye ti khan ai chung chang thil tam tak kan ngai kha a man chang kai dan le kan man lo dan tur ta thlang khan in kan ngai kha boka a hlok lai na shet poi poi

0: 都记了记了，欢迎收喽。
1: 啊，原来也做么？
0: 印度进了 privacy 印地嘞，忘了呀？米罗爱搭住么？啊，你破浪住住爱喽？都来送俺做爱你地的米些老俺老多啊？米跟陈不依你地的米当些地都免敢慢来了？他那年跟你破浪住住多没你？
1: 个把子。itu tu lah, mana lain nun juga tau mana ikah? Tu lain nun le, cang kana mila in herem ve dia ulok cuan, cang cang nun in dihi ining ve dia, dia mang.
0: Kan lam nun semua tak tak deka cang kansan ker turun ni lagi ne, malai kan smartphone dihi lo om to ni sila cue, tu lain mi dihi cue sekei zim lah, te kan kan hantil ve ma. Wana pan nunga te, cong bola te mo nunga kan kan hant selfie le sama. Sake zim na vana panen ti mai mai tein kan thala ga han post ko le ri ve lang chu chu chu khol chang ka manga mol na ni ro mi to ngai di tap te chu e an re ma ka an lo thok miel miel mai ni
1: ani chuan thang ka lai to lo to pa ni mai long
0: i la yang
1: lai la wang
0: la yang i la em em mang khat din mi mel su ke nin kan hau lo chu tui nge zil hawang chu nu le pa te za na ti in ta cham ta lu tuk mai lo leng ro u
2: oi kan ron ti boy che wem boy lo we rin pui a sang lo chu ro u chu lu ki la a sang
0: la min zil le don em ni
2: o rt hi kan ron som ko ya a thiam ve to nia
1: ka man re ga nia
2: eng la moin zir chung lai zo na nia hei rt ni ha min in kop tir ve la chen khachu namlam le zela aning ko pan phal lawa
1: kal dongu rin pui ti tin noi don tat
3: khwang la ko ya ngai ka o
1: khoya mo
3: uza ra khan pu bia ka te na ron nam kol mai te o tia
1: ah ho mai mai adu la bi dong ti ro sa kal ang
2: kan thum ngai sham sham ang chu mu le
0: ar ti han plom ngai lo zia chu ko ti khan ya thang chu koro ha to mai si lo ni kha
2: i lo ha na sabok sia avalam tum bur don ni kha a sangi ten hetiang lam an lo shoi sham sham hi lo mamut mai
0: an fel mo da lo kan fa te ve hi kan zir te lo bi ki ka shi si lo wa mi an ang lo zo don lo kan than har do lo chung kan nam hi aral ma yang nam dang nun zia en to na kan sia tol tol la yang kan nam nun zia kan sa lo tel tel thunga
2: lo lu dro u
3: e pan nun ja ma chu i pa ngai to mu mel ve
0: ni e ma lo thil mu ta ka ngai to tin ni hi
3: nu zau te ko sa ka ran pe don cha a
2: in rem chang te mi
3: rem chang ani mai cheng jang ni ti ro hey o
2: ole ka lo me
3: chuan sot hing tle min ne yem le
2: ni ye lo chu ro a chaw ka lama kan la nge
0: ma lo meng man nge a
3: khang hu kha
0: a le tir chu ni mo
3: nya ka lo la a kanu chuan bazar ai na taw jok da yalom atya ma se chen oma hetia le me tu la om te hi cha ka lo ti em em a
0: ani chu mo le kan kher chuan kan e nam le hem he ma nga ni mai lo
2: kha malom so thing chu
3: oi aval lian ve
2: e lian leng long hi la ro inu chin la hi a kan khang khu kha to shet po ni se bazar mi ain ka te lian zok de sin chu ti chung po in ka ti to zok chuang le nem
3: a ka ti me me ni kha kanu chuan taw ti tak tak po ani chuang lawang
2: a ti tak tak pe kang inu chu mania po bong nu te no ni pol dai lek tur ka ron dil chum po in bong nu te te hi lei khol ve de uta che u min lo ti kher pe ka khatia nga chong lo che te kha chi nga nang ni po in enge mo han chak lak chang in nei ve thowa shat ve tur sin hey
3: a nang ni ba ka kut kai te son thil me ron dil ba ka thil min ho sak te so an chi nga kanu po chu ibula alo ang hlak pe ka ni don chu
2: lak lo te chu kan nei thei ve do lom chenom ko veng te chu in ban ton bor borila ri ru dang hi pulo thungila ani ngai
3: adi kalom ani le nu zau te kalom me o
0: tu ma hin ban buela la travel zok don ani hi a nanga po chu khăng ngủ khai lâu lì tiêu.

0: nanga zil kangai lo ya
1: ke ya zil ngai khopi ni yom zo kan hi
2: ole ole tok ro se sai te arti ve phei ru le ke ni chu za tlak kanom lei nem in fel hlom em zo kalom
1: nang ni aya za phu nom bik lo
3: uzar lo zir zo mai ru o arti a hi ka va chua pui lo ka nge imak chin em mai arti thu oi ve mai tur alom
0: an nang le zel po chu ke po to ngai lam zu ve thu lom pan ni
3: lom ngai chau chau hi khau tu te an oma aya u te an om boka thu oi te midang ngai chan te nun dan moi tam tak kan nun pui tur oma lom
0: ye in sel in mi zo karo wang
3: a inga ngut chuan mo kan la ban lo hi
0: an pe to lo sulai mol thoge ga han vei ni por ga
3: kari lawang ani khoi min wan tlat te su
0: tha ta chei la ki lo kalang en
3: o o o rt so min hu nge
0: nge ka thu oi lo te ren
3: chu ti em em a i thu oi tu ring in pui ka ni em ni
0: ka nu pui ni lo ma la ka thu chu yo biu thin tha
3: ani ka bek ka wal lo ka nga kan ka lang kan soi fe lang

0: Vim curta ce u.
1: Oi, kaluzo vanave. Arti, arti. Oi, kaluzo thin kashia. Mase anasalu tuglawan yang.
2: Asang, itraim.
1: Chae, kaluhi athi dewa. Ichazokem.
2: Katraim kashia. Kabai tu kong klang atlang liyam da inimo. Ehe. Fanave. Kakevela min nalutuk.
1: Oi, milo kalan va omlove. Eso, lautlan an ome. Min lau puite u. Kong ayin. Oi, atlan le le de.
2: Kung ega phone hi. Eh, so. Atla dar mo ay may.
1: Kepon ka bek sa pin kam hulao. Kung kanga atla da in ka siya. Oi. Ang tin nga kanti ang.
2: So, lukal an ome.
0: Injesu wale lo.
1: Oh. Kongain min lau puite u.
0: In ruyam niya. Apoy hle may. Ang kalsan po tseo ngamo. Kantunga lau tlanan om mayang. Loom reng ruo.
1: Jason te kan ni lau zo ka loom. In phone ta min lau mantir te u. She lau ang miya. Mizaw in ni nang e.
2: Asang. Kalu hai tat.
1: Oy. Arti, arti, inti harro.

kurdiam diam ti kan ngai thak tak run sa tu kha ai lrem siama ali lrin thlung ral te in kum thlung in mong tha ti asak ngai thak chun zamang u.

ka vaile thin ti ka ngai thak tak ron sa tu kha agnis pal kul ti ri ani lungrun ti la h lalim siam sak ngai thang u

mong ngai na dar ti ka ngai thak ta grun sa tu kha la rin chuang e ral te ani ole tu tum leng zem hun zai ka ngai thal hung paratan engis van kol te rin nong ru ka ti asak ngai thang o